0: Ayawa, katagyo siyak siya lal na kukanata ko aranj ba ang tiyakel.
1: Diyos at yu, kakilihun si Diyos na nabre.
0: Tukobra siya kaku, kukita siya kre, kawatle. Sa sara ka chol tanum sila kutankil.
1: Ay, kukarak, katabiting kale, ng kulak kwan. Siseba kining kasyon sa sinitayaling chikwa.
0: Inka jawa, macha chikokan. Kawubre siya chol, nakatingra jawa.
1: Maanik asyal na rahok, hole na shkastesis yuam sa shkaba liramigo. Juan 15:13.
2: Es expresar.
3: Expresar es compartir.
2: Compartir es disfrutar.
3: Y disfrutar es solo en tu radio. Sí.
2: Tu radio.
3: La voz del pueblo.
2: Utanka.
3: 106.9 FM.
4: Son las 10:52.

Mantios di kabingil sulak na sonalil na kabis di abskus di kwa Jesus. Karuchit di kaya na kwan kach kruto chakra bikwi rekwir sus chakra bi halan linalip anak kwan halan chik linalip di kaya kakaul siyak bili kachol kakaul siyak li Kibre rabingkil. Lishabila sili kwa Jesus ibang bilban sa Mateo. Loko ni bilakat at kakwa. Nakhtya chikamain. Sa bakutan na ang li Jesus kiok chi ati nakut kishdiye. Nin loko ni ako ating chukwa. Latak e chalre li chosha choch. Spanak shamuk aing chirweb li kwang shkeps na lip. Kokuyeb li sebe ischol. Ulchak o chirweb li kune ischol. Ya latin chukwa. Spana kokan skulak chaku. Chis konil shakashta si saku. Spana klin. Span lin chukwa. Utsma anina na wokru. Likahol be. Kahkwi li chukwa be. Utsma anina na wokru li chukwa be. Kahkwi li kahol be. Ebli atin. Utebli. Utebli na anita. Tarahkwi skut besinkil. Kut besinkil. Chalkesh kwikin chikunilesh li lublukesh takwahanakesh ban lerik udlain teshin hiltasi chek ulubang linchakmap ninkesa ebin ut toloma kairip kwikin spanak tulanil ut unlinchol ut saatesh kwank spanak likaru nikeshin taklakwi muko rata Utoli ninke cherikani moko alta ratin likagwa nimlalo alat kagwa Jesus. Mantos kabingkilis kabilis ratin likwa Jesus jawani katebikan. Skabili ratin likagwa churo likutanain usrahana klaes la och kahunilo ikoslanak sherapi mani chitia. In kasko abili rati li kakwa li kutani mo kuchak tali hongkong. Skabiban. Huwag na kuchisa sa kachol o kaya ribali mensahe chisaan to atinak kwe po subak chiris. Ola chan shromelia, bantos shromelia, makanas ti Marlene sa chula hil chokere. Angel Nicolás, saludo desde el estor Isabel, bantos kabingil aran el estor kanaan chisek. Rodolfo Bapok, George Kabingkil, Arang Kanang, Chisek, Pantios Li Kabingkil. Ricardo Tung, Kachokunak, Mitch, Likagwa, Kishke, Katyuam, Saliperel, 355, Chan. Benkelakwa. Pantios Li Kabingkil, Pantios Shereli, Yogeche, 355, Chan, Likomun. Sabe, Corbichulaan. Kama ka 355 halan ni bitch panaran madaka taput Mateo si kabingkil nakikachum na kaysa kaya chol Mateo si kabido Mateo bar kwan chan kwan sa rochoch tita quítale el pelo póngales algo más presentable utankaj no merece esa presentación bueno Pinakatawiro na kamaan at bianan. Saludos desde la linterna 1. Banteos kabingkile. Aran linterna 1 sa ito lehil chokere. Banteos lehis ng kwekul sa lehong kabal. Li negativo ang katin leriko ang aran. Banteos kabingkile sa ito lehil chokere. Lehis li kumon. Banteos li kabingkile tokaran sa lehong kabal. Naknok sa ito lehis nishtita. Naknok sa chol nakli Jesus cham chakrismal na kuchikan toktak akwan magkwela inyal babaya kwi muko chikil tas chamal muko soldain ta nakting pisi li kwismal chokonis manakli solda porque taklam bilep ke bilep chokre ha ang hong chakrap solis komunile pero lain makain chakrap ko li Jesus kwa chakrap li Jesus chapang halanchik huwag anak mandeo si kabingkil sa ito lahil chokere lahil si chokes si kabingkil solis hong kamukain Kakak lebih cili kau kemon kuitin tahu line bayi leh kuar lebih cepat cakli kemon.